ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
yegi pine da yango oma sheta shidaku nuba roza shuna omi long nerik setores oma ge neche setores na long nerik setores de chui tribi nerik setores deye begeje nerik la yang pinto yores chuka wanza da manja na dili dubi neba tenju yolo din yores oma laso ba tseda deba je manto mumbo je tongba ina dusho ke deba tere tuyansi res ta be chage na oma mumbo tongra ba ina begenge ne se ba ta oma tongte kuso ni na tena begenge ne ilong res chuko mawa chu trangmo ta chu kudra mumbo ti na tena longa ne se ba se res chu kudrang ta chu ku laso ba te mumbo je tongba ina longa ne ilong se res Tene chang tribi ni rado seba seba yinsi. Da tongja rei son di jingni oma, nini, chuo, soni, chang son, teso rei. Oma di tong maa draba yina, begegi ni long res. Chuku di tong maa wa yina, chuku da chuo tramo di rei, chui rei tong maa wa yina, long ni xe res. Chang di mongbo tongba yina, cili gawa di rei tongba yina, tene triba ga ni pe res. Tene edu, digi, Tseda dhimba loda dhimba dhindi ki tonggol dhe bhegu suwaribu yonaya dhindi dhin yores. Da, mizay ka kyunja kirisena dhirin oma ka kote res. Oma ka kote shidi, da omi tsujuita da pini ka kote yungzi ki shubha ina, shir oma parchi wa ro nga wata, shujiya ngarishi nuba nonla jiwi, luju sungni perishi zindan jiba da, jigina oma di tongba ina, ro nga bur, re, nga bu yinca di go tongba ina lugu su ni la pinto yo res te ma tse donga nang la su ba tindi ji res te lungtri ki ni tindi seto res te ma tse nuba tiki chirisi na lungtri ki ni sorto re li zonga to ji ba ta kuwa yang peto ju yo res te ma tse shiba lo na ju ru min chwe chalo ya bu yon to ba ta zuto ji to ba ma tse ta genre lo na nga ji gawa nang ji ru ju nyamba ina su to ju yo res ruba ku ju nyamba gingu tanji ta ruba sabo mo ruba chukbo mo ba ruba hamo chanjo roho dindri ya di ruba sabo yole dindri ya zoto res tadong ta taro chara yorisana taro nubachi yorisana bime shiba mo bo zachi wa nanji rubi ju so toba ta chumbo mungu se to res lo zong so yurang nabi ne nyingba nanji lu zong so toba so pinyan sanji mo chabi yebi gongsal gingu ta Shiba nanda, zhumi nijin kima tanjike, zi oma ka mungu tongu res. Deyang da, rarang ka lunkang da, rangyin, niji suhu da duni, omi rei gangda chupa, bishu sha guba na, hajang ka kishinbu res. Da oma rik mabu yoruko, sugu oma zilin rei yama, tayo oma zilin, bayo oma zilin rasuba mabu yoru titigi, rei yindu bishu shuji yins, oma la pindu mabu yoru, te edi, ni rei yindu bishu shuji yins. Tā yādi shidā wāma sōsī nūpā tā pīni jī kōni shūpā yīnā, tā tāngbō yīnā bāi wāma lā pīni chū yorosana lōwā dōwī nē tā, lōwā lōjōng kū nē. Tēnā yīnā rīnē nyāmbā chārīn tā bō, tēnā yīnā jīng sā kū nē jī lā pīnbā tā. Bāi wāma kā jīg nī chī lā pīni sī nā lōwā dōwī nē, lōwā lā mēk bōndū lā sūpā tēnā kī nē tā, tā lōjōng kū nē. Tēnē yīnā chārīn tā jīng sā kū lā sūpā nē tēnā lā pīn rē sī. Yī yā yī yōmbā tē shāwā kālā yā mē jē pā chēmbā sā wā. Lō nō wān jī wā tē rīdō pē wā mā sī. Nē jī hūngu tā lū chū tō jī pā shē wā. Wō mī nā nē chū yīn bī shī pā nā lā bā yā wā mā jūn tū tī nī hā jāng kī kē chēmbō rē sī. Tē yī chā tē bā yā wā mā lā chī shī tēm bō lā sō bā yō mī nī kē nē bā yā rī tē yī tē chū kī tā jē lā bā yā wā mā tē mō bō jī lū nā pī ntō yō rē sī. Nyingba di na rai oma res, rai oma ka nipa che turisi na u mudibi ni se tochi yobi lo zhong ka ninyin su zhe
우사가 라이오마 통그레스 로 로중그네드리나 라이오마 통그레스 라이오미다 루넨 좀버 제자 힝그네라 네바마제 젬바 마사완주와다 징에 지원주비시바 나제 진신 양번주의 라이오마 리마로 뇨타젤라다 다 로중시바 탄지나다 디 몽부중 그디 테 진신 딘보용으로 말해 진신나라 몽부진 야토 말레스 데 인디 라이오마 디 뇽저 루그레스 다 솜바디나 ndreyo maris. Ndreyo maana taa baayi oma leja hindu lupin gingga da shiba tsakmi shio chus. Ndreyo oma zoji deyna baayi oma leya leres. Ko la shoshan de mongbo ya maris. Ko nipa deyna kenpo res. De edi gingga da shiba tsakma ka tongcho res. Wanza maang draba da oma tongna chibi nilongwa se yis. Oma mongbo tongba yina taa chiba ka nila diis nui res. Chiba long se res. De mato pini de mongbo yardi. Tendrik chiba ka nil long se res. De inza de tsiedan denba, logdan tunba. Tsiedi longzi ka tuni ndrei oma de tongba yina lupu la tsujun dawa da long nila penba. La soba oma de pini mongbo yardi. Tayang tong mongba yina jik chiba ka nila diis nui res. De edi ndrei oma de wensanji tongzi de hajangke chimbore das. Yeba de na tabung ke oma na lo neje nerigla pinhi lowe maswa pinba chimbo yores. Tadang bongbo ke oma de na karisina loa ke nela pinto yores. Loa ha maswa laswa de nila pinto chimbo yores. De inza de tadang bongbo ke oma de na lo ne da loa la macha ba de ni soto res. Tanga ba de na mahi omi lyuzon sohi lyuji xa jiba chabi niba de yores. Lona genre nala chweja lochung shiba nanja lorik mungbar shibi lochung shiba la manina yabu yores. Mahi oma de lochung antajila lyuji yomares. Tetara shibi omi reik tangye cha yoyni mago wa chamo na ulen shi niba sewa ta dunbi. Sinji ne reik ta pege je ne shiba shiba yinbi ngembar to konin togoyos. Oma de ina ganda oma maguba tongba ina tela ulen zores. Ta pege ge ne da singe ne dindi longres. Te edi oma tongdaan de ganre togoyos na oma de inji minyo kuyun togoyos. Oma ganshi yinru ngembar to kowa nu niba yanshi grobi njo lawa maze ta nembu reik hungu ya sha toba res. Nembu ge reik taji hungu she to res. Oma yuren kone taba jo na nuba gyurun ruwi nyo kawan jurus. Yema tabi oma dramon na linkan la hindu pinbo ya res. Oma dramon ma tono oma guni tongo res. Dike pintu jimbo ya res. De ma zi jiga yema tabi oma yusa zogbin tongo na odrenzo. Ta degi na zogwa la pintu dramon ya res. De ina guyo guma res. Dende edi oma odren tongo na dene zogwa la pintu jimbo ya res. De tongzi degi jimbo res. Oma rili shumi kazi yinji nipa ka kor shiba ina. Osa hi oma chuti mar lansi bi tawa yinbi begi ninji bi rinne da renji chamba. Dine na rinne jamba da chukba degi cibi chua na seto jo yores. Diye chudu darak rinne da chamba ka rin chanren lansi ba. Dine na rinne jamba da chukba degi cibi chua lansi ba dine ka ne seto res. Dine di tawa la nipa chenbo yores go. Da oma nyabi shuoyi, oma nyibi shuoho da jirtirisan roshu la nuba senho da dinbi chachinga ba sewada. Longseji ne sehin kaziji iganji tojo yores. Da wa sabi duso roshu ki nuba yama da dinbi poe medreshe ba da jinji ne da. Cibi ne, dine na yangronji ne, mayuwe ne sola shuoyi kar chabi. Cho no, xiong hingi di xiong kala chandili cho na jorgo, cho yi da kogwa zhuxin xiangwa sori shi bata zabu ji nina seto jo yores. Zabu na gani ya to da yi pan xiang to res. Dine na ta chaching ganda to tani yi na pan xiong to res. De edi xiong kala chato ki xiong cho di tona pinto digi yores. Da yin ya chuko ki na long da tripi ni mipe shi begin ki ni seto bata. Dine na xiong cho saji Maku nandu zubayi xa gamba sheyajin cibi chua seto juyores. Da chuku ke chirsino longa ne da chiba ke ne dili seto res. Ne la pinto yores. Longa ne da chiba ke ne begin ke ne la soba dili la pinto yores. Da xiochu zaji maku nandu zubayi gayna xa gamba sheyajin cibi chua seto juyores. Xa jabu chabu dili gintana tonayna xa gamba chato res dili na pinto yores go.
Singanamba, that the rank is the talent, then she be lensing on a tradition with no doing chance and shoots. Shall I lose you?

0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Senke Lenje Kongkabzang Tere ne pyo da sunpi tsi jo gudang jida nga pyo tsi nga riza mungma ri.
3: Tini lin tse nan shi ju nan duen zo na. Nga ye yun du qin xia can so, xie xie shu ji xie jing ping gi chen lin chen di, jia qi yun cui po san sen din la jiang ni, bie ba hun lin xie gu xie bi guo ma nan wei. Rang ju ji yun xie mang pyo zhong se da ji dun jo rin bie jun xie bi guo dang.
2: Rang ju ji sa ko ka gi, Xinglei tui chuk tamzai si di jimmy jindab chi li du ka ten dey rogi hibi koro.
3: Shang xiong jun, xie kang kuyu da yi cini tini chi Zhang Hui Pang sa tui chubi gang jung san to rin bie ba hulin si ni pe ji xie kang sun chi ngi ni hi chi li hi qian po pui koro.
2: Nga jie nga zui ren, la sa rin kuyo zang da sim ki zu to ren qiu chuk nga pa ningu zou de zhong qia zang da si ni nga zui bi nyam na ngan par si bi koro.
3: Lasi Gengguan Cu, Luna Gejiang, Sinhyo Munyangbar, Ganga Gansi Ji Cua Ru Xin Yubi Gor Su Yin. Xiang Le Lin Cien Ji Nang Duan, Xi Chan Nan Nguyen Su.
2: Nga Yi Yuan Na Dui Chi Xiang Cham Su, Ji Chiang Ru Chi Xi Jian Pengi. Zhun Gui Nga Yi Yuan Na Zeng Da Da Dui Rab Si Bi Yuan Na Dong Ju Bi, Xia Ga Tung Hui, Tui Mi Lan Chin Li Zhan Yi De. Jia Chi Yuan Na Cu, Puk Sam Sen Dei La Jiang Ni, Mbe Ba Lu Lin Si Gu Ba Tang, Rang Chi Le Ne To, Le Ji Sa Ban Chok Ba Tang. Janglam sabi to langso to pyo chi sunbo gupi kumanawa ri. Rangyo che jia yangbi xingtang tan rora. Rizhong che su yunji mangbi chungsab taji tongji sunyam tuipi samra jiab yu. Kuchu yiram che tapsa tangbor chungsab taji tongji yu che. Ngocha tonin bichu se de langso senye ya yu pari. Chechab shuji kanche di samtu yun no zor. Mbe tapsa ju kumatab yu pari. Xiamla di kuchi sanju xiu jie. Dacha lundrop zong sotu chungzor jendep si pi tui lakka yu. Xinglin chuchi che ka chudang jia yang pi sa yin tu saku nyo batang. Ndeble si ki yu. Chuchi che uji chu tu ngodong chong na pi yuan xie. Ngo la me xio rong sui long me par le la chak yu pari. Kong ne chungzui tawin che shu ji lo ju xin pari. Lo ju che tenga yin na sa yin de par dawa che yiming ko chi yu. Dacha xinglin chuchi chi zhi yu bu nian yu zhang nang tabca jin tau ji song bari. Jilu jik to gup jia gup ju gop yi lor ji bu lo ju na, jilu ni to nye jie lor payo to lo ni. Zhong zui lian kang ni jian go chen cien bi na xiu ba tang, na nai lom jiu to zhong zui dang wei jie shu ji dan bari. Kong ge zhong zui nang ge yu bu mang bar bang bo xie yu jie, jilu ni to nye bi lor, yong yong jie sa ye ma gang lam lo jie nyam le kang dang bo zu ba tang. Sa ye mo go to sum jia yi, Kenyar wangcha maka la zi ni, zhuwum tsor gondrab jia giyo batang, dadong sara yungbab sokbar nro chow giyo. Nanay zhuwum tsui mimin namzhi juu ni nyu batang, chile jie ndepzong roka tsao ye, mimin namzhi tungki somchi sozhaw la jungda zi ni lakcha raktab se pari. Lodru jie jia kapjin kayan pamjur mpeje tungjo jiapcho se jiyo. Nga tsu yuwan tsu ji su lu nyan jimari. Nanay nga tsui lundrab zungkong jie, Chua doa ju tang, loo ri san ri, xing su uwi lega se par, yungbab gor, chi, jad nye xio la za song song xie song bari. Lundrop zong su tu xiang su tu chung zui ndep song ruka ki, mimi namzhu tong ki nop cere ki, dacha mimi namzhu tong zi ya bu cha yu. Lak zi sa bi payo la, yudu tong xie yu chi song bari. Tang ki cha ran su tu chung zor, chu chi le drop da nganu se tong, ma ka nyam ni ji ye jing jing jing nyam da pam jor ma la drop yu je. Nanay ki yungbab gor, chi, Zhujia dhanchu dhuyangu songyu pari. Lu ngi na paya je tengrab xingli kumpar nyupo songyang, lu zhujia ngodo na rizhil cha yu pari. Lu zhujia chungsab taji tungju di xiobu tong zhiju zamban bar. Dindi tiktai ki se ne, nga zhu gangu ki sa yindi tong mipa lulin si gupa xe ri ji song pari. Lu zhujia tamjia na samtu yun ji chatao mangbu nguan so xe ye. Jichab ruchi hijian pengi ganga yei la tenpura ngi ni yuan na mangbo xeiki, yiram jian tapsan numar rangchi lingi chaadu kone tamba duenye tang mbenbo lumi seti langchu zikze ngom xe yubari. Madu kongkara zong trahi gang xiang ki, tang si yong le kang ki lidu pa zhang yu chi yi,

0: 세르 뱀 소드 촉부 쿠미 통치 렌자 뷰치 셰케 세바죠 퇴코 오퍼다 퇴네 제정타 치로 동거 협바시 정홍판게 마베 응압자 라라 셰브지 체네시 그비 나추 녜 응압죠 리드롭 세준 차 예수 유치 송바시 니빌로나 정홍파사도 촉부 야캅 잡바다 랑조 조르비 조니 체제 남자 녜슐라다 다 예브 체네시 뷰 치도 남자 쮸라 Lekdrop che juangri ko yubi na. Longkham chi ming gubji tang, ji kham ta yeb chini zangbo ta choo song jo. Nyo ju zangmi tuan kong gilin so chapko cho yubi ri. Zhang pang ge nga zui, cho da longkham che mo debyen zeta ta sa ju so la doko si gu chi yu chi song ba ri. Longo nye shui nang zhang pa cho gui kumi, bu ji rilang kansar ju de yong yong sun koyo tang, kalang gu chi rangor to ta yeb chini tupi jawa tang. Munda tongwe mala tu yopati. Tengkab lakza sato sipi tuirabje labje chu. Sato chukwe nang muna sapa yopwe pongka tar ngawe suenshokje yopati. Rangjo joji kang koyo ta yep chini dene je chahun pa sato chukwe kuma kumza doji. Tata nga chu rinnu jini dun jojo tongchi siji yu. Jongjo matab rinnu je tuirab yinpe junchi mepara sato si gupe lekar rinzu chenpo chengi riji songpati. Rāngjō jō jīkām huyō tā yēb cīnlī dēnē jī zhāngwū pāsā tū chūkbī kūmā. Ā dī cīn jī. Jīlō nī tō nī jī lōr lēkār hūkbā yē. Huyō sōng jōb sē jū tē zīgē dēnbī lēkā xē rī nō jī sōng bā rī. Kāng rīn tōmbō nī mām tā mī bī xīng sī pār tā chō tā zhāng bī chūng gō nē. Nā jī tūk bī nā lē pār jī jā jī bī sām tū tō sā tū chūkbā tī. Kanga tamchi chi si se te nzibu pyojong che le chi sapa zomchi nuipa jis po yu. Zhang pangge nga su jitang ki le ne ter. Tomi samde ye le tenpar jang de jitso ta yakab chi lik ji kanyong buju yan shi sung pari.
1: San juran nyan zha lian zin, tang ke sung zha, ju zha la dar jibi ka kong.

nangchang kha jwe je ngui so lingku tsoba tang. Mangu gor che nga tong ji jan ni khe tsa song li yu li ni la tang yu ba zhi. Sige nama zo, gong tu simba di na, cho din li jwe di, mang chong bai par xiong jo je thailang sangpo jo wi gor yin.

0: ngala ngarang ka mbi thap cha loji yue la che la chirang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe

kensun genche yinin ra. Kensun kangi tol da kikam jen, chamgyong sri tu chen nang jen. Da ngal shizo nyingbu da tubi yin da danda jen, shizo nyingbi ge tu kish tu che, shengil shiab yin yim han jen, ten re, yingiman pa zan ngal zu kib nin re nus chen, tu chen shiige pa pong la. Da ten zu kib ten zu yong ane cha shan da ngal zu ge, tui ton nam kundur ka chen, kung chen dang ki ka chen yin pa mang zo la, se she kya gyub le. Mangzo ye ka chindi chot chen da ta nani chen yongzo tangi ka nyingin chik tangi chik ka chin chot chin chik po wang. Da le chin yi ne tangi che su changgu a sam sam rishi mendo nga tangi deli king mendo nga kyabdi chin yi sam sam mangzo di chik yam tong hai me bala. Da tanda kanzo ye chik lo na chung chung yi nian zha ki la chik kien guo lo kya chuk kub chin li kya nian zha da kung chen tang ya bu pa as chen tu chen. Tepung kikin chikdang, lakwa du dang anzu peyol, jingri tongki di ina, kamen zayge kyebsu chepu du chani, kachin chemi yinsu chani, mangzo kanga ting chok nangi wa. Da rangi ne cha shanay di, anzu chung kongchen dang di, da kandar su chikle top che dang, su chikle jen dang che, kikab ne cha shanay, tomchok ki kikab du chani, chan de bume. Da di tol cha shan rangi, sem ting ne, da du chani, Deto Digang Dejen, da Mangzhou de Yela Samlu Losu Yabur Shikyab, Zhongku Gungchen Dangi Gajin Wal Dangzi, Pei Mimang de Yeta, Yishin Kyabu Yisoa, Kei Chungde, da Gajin Chesu Shwe Lushin, Du Chen Yen.

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancur. Sengi nama tsu gong khan su, siang la Düsere sancur shu jun yin. Jekin dun zi ju ji, nin du nin do nik zang a lu. Xinba li mi, da ki cin li, da ji nin yu yong zha si bi tu, ngon bar kena. Jia yong su, Xinba li mi, xinbo dong hyo sun ling ga yu ba di. Lo gu ma li, mo chi jie jia yi hi ni, par yu jin. Xinba li mi, da ji qian nyu yong be, pan nyu ting bu xin wa tang. Li yu zhu qia jun tu li su qin di. Xinba li mo, ti wi ma wi, xin qin dang, ta ni sir, li yu ndang ka si ju yu ba si. Sang gu bi, jia lang cho ba ni, si tu si ba si na. Si si su ni, jia yong jia lang tu, ru ba mu ting chi, ji dong ji jia nga ju nga gu dang ca ji, xin zhi si yu ba dang, dian jia dang ding bu xiong yu ba si. Si si yi ni, jia yong jia lang tu, nguan ba si na, ru ba mu ting chi, ni dong jia mi sun chu xin zhi tu su yu ba dang. Me kor tu ba, ji dong zhu jia ji xie ji, dong ju qia yu yu ba si. Sang gu bi ni, yi gong rang xiong tun gong bi ni, si tu si ba si na. Tu ce dang bu ru, zhong gui jian cui tun xi xin bo gu dong xiu chi ni dang ca zhu xin yu ba di. Tu cong ba li, jia qia nga dang ca yi pa ni, jian cui ban ju ji gu ya bu zhu tu yu ba si. Gong xuan dian cu, zhong yang ki, xi ci su ni, zhen zha xi bi chang yi ye na, ni do ni zang a lu, xi da qi ni bi dan jiu ba de jian yong su, gong xuan dian cu chi, Nian dong jie jia sun suo song dang ca zhou yu ba dang, gong xuan dian cu zang zhou chi, nga jia quan an yu ba di. Ka su su ru, nian dong ni zai yi lu, long jiu li, chi sun jia ju mi jie dang ca ji dang, chi dun ji duan an dang ca song pa yu ba si. Nian dong ni zang an lu ru, dian cu chi, gu jia ju song dang ca dun, pi ji dong yu ba si. Sang gui bi xi ci yi ni, zhong gu dong nong ni xi du xi ba jian na. Da lu mi xie tang ge, yong lang ti mi bi duan li zha tun xi xi cun, yong chue luo dong zi du chi, ji du nga jia ling ge ni. Rang jie ji xie tang yong lang ti nyong ku ju dang, xie sa jing guo ju ti, la ling nguan ji bi cun kong du xie ba xi.
2: Ga ma nga yi san ju ro, zang ling xie du xie bi mi long.
1: Zalin chui tin zang zu dang, jian zhang ma bu jie xi wu yun lin kang. Jia cang mei bi, min bi zang zu qi ji, xi xi su ni niang zhi tu, san zhi bi ni. Dong tou tun kuo ji, min dui mu na dang, min kang, ne ba qi ji, dian jia sung xu xi gui bi, rin bu xi yu ba xi. Ku bi jie ke ji zhu xi, de ya si ka ne qi, xi xi su ni, xiu cun zhi wei, ni yu ju, zong yu bi ni. Ku lun bi yi xin zi, fei tin lu, Aji Kupar, Madun Jin Hangor, Mugur Siju, Kato Jesu Sibar, Tuji Chishu Bachi. Sisi Gini, Yere Chachi Bundi, Juyang Sichi Bu, Tushin Bun, Adula Si, Nansu Hijiji Chachi Dunhyo Kanja Silayang. Nienda Tunju Dang, Labardo, Zinzu Siju Gawi, Aji Mabungi, Homzi Tsungado, Jazir Sisi, Dongde Tunju Yin Hiju Bachi. Nian du, rang jiong jie chang er dan gan xi, ba ca qi zu tu ba dang. Dian long lin tu jing, tun bei tu wei xiu zi ri sa ba de dang su xi bi, nan zhang la de xing gu zu ba dang. Nan zhang di ri quan ma zai gu chi ji dong ji jia dong wa dang. Luo suo nan, cang tu cang bi, bi lei cai ri sa ba ka jin de ba dang. Tu mi zai sun ri ji, ding yi zu di, jia ke ji xie kang ding jia sun ji ting bu sun ju ru, ga ji qin zi jin de xue xie jun ba shi. Zhang gang gu xiu yong ni la su xi cu, ga gong zhun ki mang du xin yue jin. Du lu xie da yi bi qi ni hi ni ba de, ga gu ju jia cang zu zhu xin ki mu ting dong xiu chi jia ling ge yu ba shi. Nian du, na ji zhong qi ni rong zong ki, Nian zhong xiu mo nang ting zhu li xi bi,

0: 村段个车段事情，汶村段个的村刘一等两千卷儿一年。年终总个北京南北党云龙个快把安排起了，年终不抽取，请进了个银党再度点比初二前比拉上数米级再往什么村不起有把谁？生那么错，听的绿色生就去才松，像那个刘空个两千严大那女说。
1: 南沙古里强子些了。萨克尔姐姐罗定珠
2: 与伊朗多的萨顿巴嘎纳姐姐罗兔兔
1: 白姐罗兔
2: 白姐罗兔林青年
3: 先给他们做公看着大大的北京龙城年车来看看给龙城及北京罗兔学习的处理下面不让教教面子看那位各自研究所的总理那位北京罗兔来一种呢不没得绿大瓦孙比大吉一档Zakar Tsibjo ko ngutun dodu che xiori lo zakhirangani.
4: Riri, tingko wii jita ra yit timba, jokar na bi nyawa ya ngu ngendro luka chem, jati yandrin kyopo dada chi wa, ci yi sasui che ya ngacha yinni, rangdi utop, na hiongchi kyu si, jitsi rimgin pir, nyingchi tang bovo, zomu, nyanang soje sakula chadun go zu, ngadu je yangba tang dimin je hingri so la, si xun ngu xa gui zikunga, ci yi sasui che ya ngacha yinni rangdi utop zon beda sunba ga utong go zu hinga. Dani rimgin, Sajan yin la, nying chi bo wo zho mo, nyan nang la so ba sajan mong chi la, cha du gung gu su re zi kuen ge. Ngan de ji jiang ba dang de min che hing zi su la si xin ngu xia gui zi. De ngan da ye to ge da, jing no ge jiang ba de zu yin la re, di yin hing zi la so ba de su li yin la, si xin ngu zu ji la, zha zhig do ya mo zu gu re zi nge.
3: De ne ci ju ni, suan khar pa ge nga chan nga ni, ni ma lao gu chan su. Da da zo, rang di ci ju ni ni, si di ci ju ni, bar bong tong xer. Man tui ni, ro ko de, riu ji su li du xip ca to. Shuzo ki naya ki hongko kanglai siyate, changma jie topa ta song topa, xaxi jie tab jie si gupa ta. Zatang to chun rindau ta, ngu so jangza tuyendab jie, zara song job so lakpa sha gu. Ci jo nga chay nga cha nyi ni, ci ju ro chay nga cha yi bar nima na. Ta peda song pa ki cipa juu ni song kor paa ki nga cha nga ni, ta nye cheb juu ni ki na ni, loo gu cham song shidao. Nye cheb tina song du, dawa riri la dabda njaham da zwaab zu riri dal di na ni, peda song pa ndi dabda di zwaab ridao. Tine peda song pa ki ci juu ni ni, peda yi pa ki ci juu ni pa la, bontao di kana ki ki si na, bontao di xal ki dao. Tine man tue do, nro ko tu riwi jibs li du xeb za to, su zo ki naya yi hongo ka nai siye di changma jie topa ta song topa, xa xi jie tab jie si gu pa ta. Zatang to chun rindao da ngo so jang za duen deb che zara song job su lak bursa gu zi dati na la zo nro pa ki suzo ena ri, zara ena ri, degi la song job da ngo kandri zo gome kola chanko zui dao. Tene ci jo nga che nga cha nyi ni ci ju jo che nga cha yi apal nina ki dao du su du xa ya na.
4: Ci nye xio lang ka nga cha nyi ni ji tami rang gang si, zho chen bab, xing gun deb rin, ko xiu lep, din zhe xie chi, rang yung so chen de je xing ka nam de rin, ngan de xin bi xing ka ka ga xie ba la xin yu ki, xia te lu sa ra du to do sa bion, nun deb xie ba dang, gun de lo do men tu da nye ya bo xia gu, nga xia ra gun nub, xin pu nye ma zi xia du, nub ni xia tu jo, lu zo ni do, ha chi xiang du, ru ji cham dang rang ta la ni, yi lam xiang xia ra, Pulu zhe bi zi nga da nye go che, zi nye xiu zani la zi kuen ge. Danu yi na bie da sunba ge zi nye xiu lang ge nga xia nye ni, ji tami rang gang xin zu da ji tama ge du de la ke xin ge. Dian zhe yi na, dian zhe xin qi, rang jiong su xin de jie xin ka nam de rin zi gong tu ki pa nong yi rin ge. Ngan de xin bi xin ka ka ge xie ba la xin yu ge, xia ta lu sa ra du to do, sa bie nun de xie gu zi kuen ge. Qi la go li yi na la, pulu zhe bi zi nga da zi nye go che, zi nye ni la zi kuen ge.
3: Tene ta dawa riri la, jitang ki njuwa sachi me lao ke kamxie che chao riri dao. Tene peda son pandal chan su na, jia la daan dar njuwa mech kamxie chiwi yo jir kalang su pa maang. Naam hi tsarang ju do che. Sebra ci somne penpa ta mumar jokar chomi ten zombi dolong daang. Ci nini la pasan chen donsar lakwa nipi tuyabzang rupu sakoto kawa poyong chob la toze. Ta dawa son pandi njuwa kamxie che chao riri gona mech ni kamxie che chi dao. Jumsi te la tene yo jir la kalang su pa maang ju da che. Tene naam hi tsarang ju do che ju da nye. Tene msa ge ci somne penpa ta mumar jokar chomi ten zombi dolong daang. Ci nini pasan chen donsar lakwa nipi tuyabzang rupu sakoto kawa poyong chob la toze kawa poyong chob ju ki togwa chi sori zi tenri chanko zui dao.
4: Riri, te na peda son pa ka si imba ci kwa la hiyo na la. Ci, som, ye, ge, jo, jo ji, jo ji, nye xio, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji go la yin zi kwen ge. Gong li na nga ni ge beda sunpa ge da xin do di xio zargo, xiam la dirin ge zaka ci xio go la ngore do di xio na.
3: Tene ta tren ki zaka cip jo xio na, tren na pu me ta lu dawa sunpi cipa jo gu. Jeda nga pi ci nga, riza mumar, kama nu, njong chu sami, chui chi do ji, jo wa pao, pomtao xia da hachi san du, tren nam go na xia ji nam go ri. Maru chuzo tangbo la dostun sam ka.

0: lab gachara
1: chen lab gachara
0: lo su pi mi dong po la chi re mi du nam ba cha
1: chen lab par ji gachar di ja dar mu shu lam ban di
2: zhou nam cha da da chi ji sing gu chu bi lin chin da na pe jong long chi nin chi li khon kan ge long chin jia chen lo ga cha lin chi ji nga tin di lin chin ji zo xiong wan da zhen yin de ling ge lin chin na Hyoba ya langka jie zubi sanda kakhi di gang yimi gorda. Himin jie bazo tibi ngoca la nueba ganda yimi goro. Cawa ji na ingi cawa gyongmi don gui san hibi goro. De yin sama su ji jie kyuzi shiki na gonghi ngiban da da di ni shi mini hibali. Gonghi di da gang yimi goso dadi shi yu. Yan la hiti nandu na sin shu

0: tante langzui tuyde liya, tamzin che che jik su su juan tar zi ina re, jik che le gi chang zi ina re, chu zi ina re, di kong pe dang ya di ma se we zuog mi liya jik rog ram ra da, jik rog bar che tu ma tu di nga zi na xiu nu rin tang diri xa la ta jik nga zi na jik tang lang pe, ta tante lama gu tuyde di liya jik nga re, jik tante nga re zu xa we, jik tang lang pe zu chun di ta tante lega di ma se we, ta tante mu tu jik yun kyung che we, chep ji Neba dile maangla ya jik rokpo chay topti. Nyingne chen jik ngar su su lene kaang ila yagati. Ngare jik tuisho jie mewa motu gyungchung chay bedun jik yin. Nye yang mor ki menkong na lupa ni. Menpa shik ki laksam karpo re la. Nye po lak ki tsakang jangpa ni. Menpa shik ki doar pen tokpe lami ki chenle re. Nye yang tuirab saba tin. Menkong karpo to. Tanglang bei zhe bei ma bu di dan ni, su ri la dian ni, ne ba er pian dou ba tang. Tanglang tong ni, mang zuo la xiu xiu zhu jie, zi wa dang zhi wa yun jin che ju tang. Tie wei jiang, nan zui nan ki mi rou sun ji, nam ge ge wei le ge yun, yong yun yin. Shu jiu.
1: Se ge dang bu cu, tian jian ne kong du sen chu ban ni, ngai le gong ye zhe su che bie, kang zhong ye xun ye xie bie, qi zhe li chen li, meng ge ge de bei tuo. Tanglang bei zhe bei ma bu da di, su ri la dian ni. Nebara pian do gen, nubgyu chirishi tanglangba, denzin chugye ki gorgubi nangdun tishi.
2: Nyambu yunting nang yu. Zadu APP yunting nang ne, zhongyang longchi nyanchin jikyub li kongji, nyanchin tang longchi li zhen li chekha li, kirang ki kang sen dhubati, yutu kong zhong la sen chobu tang. Tadong ye yong ki longchin chilam ka ki son yur tang, jie ling, ring ne, rui yang, rui zi so di li zhen zi zhe mangbu, kirang ne jitu da sen chob. A jang jang, APP 티낭 안주 중앙 농촌 연체 지역의 공기 벽에 리센 야센초 계시 윤팅 균행 안주 벽에 리센 센드는 원래야 키랑키 라토 카바람 랑콜 롱레 리뮤도 체소 긍정토 윤팅 APP 폴리낭 거부탄 윤팅 시베 예의 기타 전에 윤니 진바이 윤팅탄 팅니 년배 팅팅인 윤팅 APP 폴리낭 초지 대시행윤낭 예의 토네 藏语 广播 시치네 최신낭의 지 年不云听낭语安住云听낭节用

0: Oya, pongo. Sama chola ande tong mando. Ya, tong mawa so.
1: Aba, nga sama sara kumadra. Nga uma sama sara kumadra.
0: Sara kumadra ni tongfo ni, maa niu za loki togra. Tati da chok chola kisi chi ida. Hengpa ang zhuru zi chetar kali kasi jagri. Andi yan chola tong na kari ili.
2: Omo, aba ag zuji da uma rugo. Tata so ngugi mu chuma ka sama chola ma tong zuwa na lo so chinra jini himunga.
3: Duen kyung sisa xin na ziki tang, pa me chola tang na ngwa tsa yin.
4: Lu chung chubu chumbu yu de, qi nan jia da da ni xin bi lin qin ti na, bu jung lung qin lin qin li kong, kan ki lung qin jia xin bi lan yi qi bi lin qin ti si, nga ji san zun yin, qi ji du tu do ngan qin lin qin nian bar ga si xun.
5: Sibi Zhongdam
6: Sibi Zhongdam
4: Dereng Sibi Zhongdam Shuzhu Zhuzhu no Ni Zhubu Chunchu na la Ni Bei Sibi Zhongtongtong Zhe Shuzhu Yin Qinghui Ma Longba Zhe La Mei Long Su Ge Ma Zhe Yue Si Ta Mei Long Su Ge Ma De Yun Shen Bu Da Mun Na Ge Wo Lan Nian De Du Zhang Wo Zha He Si Dan Zhe Yin De Ku Wu Nian Ma Zhe Zhe De Li He Ru Xi Na Zhen He Si Dan Zhe Yin De Ku Pan Zhu Ma Cong Wo Mu Cong Ma La Nian Ma Guo La Ge Cha Zhe Wa Na Ta Nian Ma Ge Ti Ge He Ya Mu Si Zhe He Ru Xi Na Zhen He Si Nian Ma Zhe Da Long Wa De La Nian Ma Zhe Zhe Na Gu Guo Zhe Yin Le Do Zhu Da De 这个东边这就有日子了那么这个西西等这用的龙啊个都生了牙完了他可说把这了这个东边这牛完了可用肉这西等这他那个喇叭个的你妈做这的请这整个的这银子西西肉把个这个东边的空的可个这个东边的东西西西等这当当当这 장 쓰고 다 짜자운데 롱화 기와나 야야 다 니마 좀한테 게 제주에 도제 인스코스 히시 더 지슬란다 코가 중자 공원데 더 니마 그 기리 치와나 뇨 동라 바자 제와나 아 올레 올레 조보드던 조보드던 니마 혀서 니마 혀서 시 히히시 던제 코 힌데디 뭐야 정말 기 좀 했어 他们这个他的那种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种 re zana ma je ge ge qin bu qi xi ta yang a gu ba je na ta long a ge jin ge ni ma ge zu yi ji bi xi ba ta ko le ji ma si ta ko ge ta mei ge ta ni ma ngu shi de tong tong ma ri go dan ji yin du long a de ge ta ni ma zu ji de chen zhe jie yue li zha wa ni ni xi du xiong meng ge ho lo chong zhe bu zhe men cuo sang wei xie wo ma xi gu na da ngi ber do da de ge qi qu cu ma kong de qu ba xi gu ba li gu ge zhong nong ge long an nong xi wan na zi zi xi yun de ni de din de yin sa wan na de li yin lo ma zhe ge

0: Umu, a di chi chi. Kilo ni tau ni chi lor lekar yukpa ye. Khoyo song chob se ju te zige den pi leka xe ri ndo chi song pa shi. Kaan rin thompo ni mamta mi pi xing si par tang cho ta zang bui chung go ne. Na chi tuk bui na lai par chi. Jia chi bui sam tu to. Sa tu chok pa ti. Ka nga tham chi chi si se te nzi pi pe jong che le chi sa pa zom chi. Nui pa chi si po yu. Zhang Hongpang ge nga su chi tang ge le ne ter. Thomi samde ye le tenpar chiang de chi cho ta yar kap chi lik chi kanyo bu ju yan xi song pa shi.
1: San ju ren nyan zha lian zhen, tang ge song zha, ju zha la dar chi bi ka kong.

0: Düser Sanjur.
1: Düser Sanjur.
2: Sing nam tso kong kan song, xiang la Düser Sanjur chu jin. Zhang Gui bi xi zi yin ni xi di bi ren zhu to dan chu ni xi du qi ba xian na. Nga jie nge su ni yi ba de sa cha ka do mo na hyu lu ge to le hyu yo ba dang. Jia yong ji nyu zhu yong lang dang, jia lang dang, xin qin lang a mi tu, zhu xu xin qin, ngu se du bi mang de xin yo ba xi. Xi zi yin ni xi zhu qi zu chu ba ba de. Lang tong bu ka ji la, lang kur mang wei pin chu yin zhi zhi xiong wa su ji, lang ga ba pi jia yong ji yong lang a ma de xi qia ni zhu qi de la xiong yo ba xi. Xi zi yin ni na, nga yi ge yun du qin yin ba dang. Jia yong ji ren ka gong yun di cu zan zu qi, yun ni lu yun qi mu dang, nga jua nga de yi jin ju bi yu dun zu wei di cu ni mu hi wu bi ni. Nga yi nying du jun jin dang da bar dang tu, jia qi di cu yun ni zhong gui lu ge ding zhe qin zu zhu xi ju chue ji, yun ni lin qin hu ta zang ju ru qi dun xi yu ba xi. Sang gui bin zhen zhu xin zhi bi ni xi du xi bar xi na. Xi zi yin ni xi cu yun su ku gong gan ni zhu xu xin qin nguan ba xi na. Mutin tong xiu ni dang ca gu song ling gan ni, tui cong ba li jia cha yi dang ca ni par yu ba shi. Xiu lu xin ki mang bar mi ni, jia lang cin bi mi kur to ba dang di, zhu ba din jia ngang xiu lu tu ba xi yu ba shi. Yong lang tu xi ci yi ni, zhong qir gu yu nyu zhu yong lang dang, zhong qir nang zu sa zu zhu lang su su, mang yong lang ma du ba de, lang ga bi ni cur tun yu ba shi. Jia ken dong zin qu ji ni du ni duo ni zang a lu xin ba li mi da ge qin li da qi ni ge yong zha xi bi tu ngue ba de ge na jia yong su xin ba li mi xin bo dong xue song ling ge yo ba di luo guo ma li mo chi ji jia ge xie ni pa yue jin xin ba li mi da ji qian yong yong bei pa nu dian bu xin wa dang li qiu zhu qia jun tu le su xin di xin ba li mo di wei mang wei xin qi dang ta ni si li yong dang ka xi ju ba shi 三国比江南错把你写都写把写呢写写说你江用江南图主把每天吃其中接江那就按过当差级先知写把当店家当店不行也把写写写给你江用江南图按把写呢主把每天吃你都江民孙去先知托住也把当美国托把接动主家一些节冬去拆也把写 三国比尼希共让军吞共比尼西都西巴西那推测党部的中国监区吞西新波国东学吃尼党擦州新月巴地推崇巴里加强阿党擦一巴尼监区本就请过也不走退月巴西 月底给对策期间你二日中央马西部二日措马格人德台区主政级措口萨库尔多林根主笔对策二日接待的各位从端主政级 Khomutsi Tsonga Ni Shueyue Ji Jueyue Bashi. Aji Zhongyang Mashibu Sajja Xinang. Aji Maki Tunjue Hota Xinni Tsongdun Tsongzhu Hyakyu Lhasu Toto Xi Yinyue Ji Jueyue Bashi. Xiang Qingji Chongqi Lu Tiyi Xi Zi Yinni Yorze Chiesi Qintun Tsubi Wu Tsutu Yorze Jekhe Ji Aji Sinzi Tilangpyu Juzha Xibi Chiachinla Gua Lang Xinyue. Dada, Aji Maki di Madun Tingi Hubi Gorji Chun Tun Tun Chue Toto Xi Xinyue Ji Jue Yue Bashi. Nindu, Loka Zhongqi Zhangnan Zongki San Tui Qindu Limi Tuwi Du Qin Gai Dangpu Nyi Xin. Du Qin Du, Xin Li Dang Yugur Qin Zhe Qedar. Nyan Li Qin Nyan Zhe Xi Dang Sa Tui Xin Li. Din Zhe Zhe Gui Xin Li Pi Ji Xin Bi Chun Zhe Hu Yu Ni Nguyen Bar Xi Yue Bashi. Nindu, jizi zhongqe saga zhongki, zhongkangge xie juwar ni chungi zinu yongdang zhini. Zhongkong xia dui li zhi ji xie yu bi ci li sun zhu ju dang, xin zhu bi li yu nu ba qi ri dong jur tuin qin xie yu ba shi. Nindu, cona zhongqe ji yu ra xiang dang, kar da xiang su su, nin zhe tong gui ji guo xue xie yu zhi ba dang, li dun bi za cu xie ju la nin zhe tong gui ji li gu ni wo ma zi, kong cu ru nin zhe ge zhu yu jia chin xie ya zhi ra xie ba zi. Sing nam cu, ting di du se san ju xu car song, xiang de ga li kong gu lin qin yin da na ni ru.

ཤིག ནུས པ སོ སོ ཤི གུ ལི གེན ཆི ལོ མ ཆུ ཇོང ཆིན དུ དོ དོ ཆུ ཆ ཐོ པ དམ དུ དོ དོ ཇོང ཆིན ནོང གི ནི དུ ནམ སར ཤི ཐོ པ ཧི ནི ལོ མ ཆོ ཧི ཇོང ཆིན ནོང གི ནོ མོ ཧུ དང ནོ ཡི ཉེན ཁ ཆེ ཤུ ནམ ཤི པ ཤི དེ དེ དེ ལོ མ ཆོ ལ ནེན དེན ཆ སོ ཆུ ཆ དུན ཆོ གུ དེ མ ཆེ ཇོང ཆིན ཇ དང ཡ པ དང ལི པ ནམ ལོ ནོང་གི ལོ མ ཟིན ན ལ དེ ནི ལོ མ ཚོ ཁ མེ ཡ ད ཤེ ས ཤེ གུ ལོ མ ཚོ ཡི ལོ ཚི ནོ ཤེ ཐ པི ཤེ ཅ ན ཚེ ཡུ པ ཧེ ཡིན པི གི གི ནི ལོ མ ཚོ ལ ལོ སིན གི དུ ཚུ པི ཤུ ཅི ལོ ཤི ཡི པེ དེ ད ལོ དང པེ དེ དེ ཚོ ནོང་གི ཚེ ཉེ པོ དང ཅུ ཤ ལི པོ ནམ ཚོ དུ ཤེ དེ རིན ཟི རུང གུ ཅི rongyo gomsi sumpu jaba siku. Nyingba, loma yi gunshi lupu sochon siku. Masi ki gecha shudong dang, xawa si dong li, mati yi shucho dang, chowa lan jimpi, nanjo ngontoba masi. Masi ka sambi chisho dang, rini zi xanchi yang, ngonji gu. Beki mongpu zi li, sashi rachu tobar, gunshi lupu si na, chung du ni gong xin jia ba xin la san ba ngin xin gong xue ngin ba di yang chung du ni jia ba xie xie de ti ngan su du da do lo ma la lo chung lo ma yi ni ri gong xue song xia xie ba di zhu xi ni lo su dang du jun xia wa chung chung nin guo zhu di lo ma dian cuo ya ri xie ba gu ri xie ba zhong zha dian ba zhen lang song wa shi cu jie zhi su song wa rung chung si cha to ba si zi la da chi to ba zin la pian ba nu ju ga wa la su pi gong xi zang bu jia tu xi gu ben na lu mang ga yi zhu zi gu du dang lu xiong yu xi la da chi mei ba su jie ni dun yu du lu mang cuo la si zi la da chi gu ba lu xiong ge zhu bu zong bu la su pi jin zha cong de cong ni lu mang cuo si zi la da chi to ba dang Lojongga yuzila rungguja gajin singkin se chansi. Sumba, lojadang chinchongwar jawa damse sigu. Lojadang chinchongwar jawa damse tu. Lomala, gunshu lozo yi kuyo zumbu se junggu him. Jaminja lozo jiba kizin se ge. Chinchong na gomsi sunju bi loja se dang. Pama na gomsi sunju bi kikin se yin si ba dang. Zinya, kiwaan gichu choki, mei si lo kamdaan, lu dup su. Gaiin tanchi pa yu ju la wong. Dezin, pa yi hi lo lun kam su, bumu yu ju la ngay bar yuwa yin hi song badar. Qingzong ki, chogu yi gongsi so chung da, gun shu chi chup cha. Rongsi pal jing zhu wa, pa cha shu jing ta si. Pama na, chogu yi gigi an dang bu di yin hin. Pama yi gicha shu dong dang, xa wa shi dong di. Chuk la yun ren dang do du me pi nu ba dang, ba chan jo ju yu. Dena, chuk zilang song zi dang, xun lang zong bu gu pi lo so dong war. Pama rung ni ni ka shi dun cha dang, ka ding ci ni jia qi zong wi gun shu dang, ma shi ji chuk yi ju la mi pi zong bu ndan ba li. Bacha ngay ba yi ren ma ta ba yi gu. De, ngan zui qin cung nung chang zhe xue ba dang, qin da cung de cho ba, qin da ge gu yi ni mu de ba su, nan ban zha min na zu jie tang lam ju. Qin da dang zha wa tam de dong ni, qin da ni lo zha la yung de hu da xu di, lo ma cho la lo su jie bi kwe yu zung bu zhung gu. Ge kin chi lo ma zhen zhe xin ni, hor zon qingbu shu zu zi chua ngu nu shu zi zhu di. Lo ma cho gen zhe xin ni cai ding zi shimang si xi gu bi lo su dong gu. Ma xe ge chang long zi jun ren na shu zu dan zhen ni yu bi. Jun ren di yi chue rong ge ngu su nyong gu ba na ge qi xin. Ma yi shu zu zi chua ngu nu shu na jing lang la song zi shu wa na. Ma zi yi chang long nong do xia wa ge qi yin ba hi tu. Dì nà, ngàn zù dù jù lù zà yì nì guà zì dì guà dàng, cìn bà kà là zì wà dàm zì xì tù. Lù mà cù, xì cù jì cù yì nù, xù.

0: Tawar simpa ye, semgo chimpo tepchong kisungpati. Chibri ngunjo sayo to shu yene yung imreka ki lochong tso penchen tete tangpo ye na. Gungkham zang, lasa hibi ngocho lukar na. Chogu zu ladang zhane kataiche jeddo jepa tang. Kungzu ngodo le deje ita zewa ngung ye. Chukye sibi tujin cha ju rego sibi namba yang ngung ye yupari. Puhuran chok yong jen chabdu pa chung chong yonye namzu. Ndaga ne hasa rei da yogo rei, sorei so mrei mangbu chobo ngu xi sungwe haja gapo song. Lei se kungso da nyamda chabdu tupyo rewa yuji xebari. Xingjiang yogo rangjo yong jen chabdu pa chung chong. Se ne se wudi ingi, xabdu nangjo nyen somda jindu nangjo nyen jie xebari. Ndegi genla ji yabu labjin dukwe xabdu chabdang mangbu xi sungwe xebari. Nangyo riri li chugu zu zato sabdi sambata ngomtsar chibi katei che jabso su chokwa yong je zewa ngu. Ndilo mese li chi inde rangyo je ne chayne nyetay nipata yinbata. Rangsa ta yue ye nyamgo songzha sibi chung yong sejong je pabzo setang sadu to lagda se yubi. Li chi je ngujong nabata iwa ngunu chir san yu. Jichang chabzai ba mao yu kwenje. Jeda chukbi chi jie nyei. Rangyo jo ngayi songkan chalam to du jie di denju ta chab jie. Zhongyang nyemchei lekong jie sibin chalam to denju reyu ya sa ju ye. Dari ji mekse li chi yong se jiong su pabzu sepa ye. Ndilu judung zo ne ngacu nyam du yu jibi. Ngacu ne buda, ningxia, gongxie, nangso. Xiengjiang ji rangyo jo ngala kowa tang. Nga tsu tang me jir gomdab jik juwa tang mre ngab chi nga zhaw ki chokpo chung chung tsu du jay dan calang tang nyam du juwa bi duan jay. Kung zu nyam du juwa ki sibi du chi ga tang sepa jay cong jay yu ji song bari.
1: San juran nyan zha yin zin, tang ka song zha, ju zha la dar jay bi ga kong.

Chobu namba tso, tata chie chie sinji ba di na, bui jiong long chen nian chen li kong kange long chen jia, de reng gu doni ji ban deng yi. Xiang la cho ten li zhui di, mang chung bei pei xiong jiu jia, tai lang zang bu jiu wei guru xiu jing yi. Lo ka zhong jie chung jie zuo la yu xiang ge cho ten li zhui nang zhang la de re xia yu du. San ni di ge hing zhu bi, lang zuo a dang chu zheng zhu yin yu. Zhuo mo ci zheng dun zhu ji, gong zhang ni li yu tui di, ni zhi la jia guru nian jia la zang re gen dou la, da jia a bu yi la zi yang hi xiong yi, ngui ju xi jing sun ba dang. Loka zhong jie, par ju u ling ji zhu zhen, chen jing ge, da lu ni zong, yang da bi si dun li ji da wan zo ba dang, la dar jie lu yong lu su dang sun zhe xi di. Loka zhong jie ji, dong gui la nang jie dang, gui xue la nang chung xi bi, xiu long ge sang lu ta jie du du ni. Mang cu lu yi cheng ji di, nang zhang ji zhong jie la, he ji xi bi ci hing du ji yu. Zhong jie dang zong zhen ba ni bi, nga ji su, nang zhang jie du he ji cong du teng sung cong ni. Dun gui bi ci tu ru duwa ma zi. Yiren li jibi, maang cho la hiyan de xiong yi, juen tang ngwa ma qi ri dong yu. Maang cho la pinpa nga zang tui ba dang, pinpa maang zang tui ba xia ji. Loka zhong jie pa xio o lin ji, li la wa dang, lin bur mong wi zhong se jie, nang zhang chong zhi, hiyan dang zhong dar jie, a li gong si dang, zhong cho rin bi ngan nu nyan li kang la, zi ji yu. Di ngan zhong lo nye wa ku nar, da wa jie nying go ji yu, da jia da qi lin go ji mi ji song ba ji. Si jie ya bu yu mi, maang cho qi en bai per ni hi du. Da lu du cai dang bu ru, lo ka zhong jie jie, cho tin li zhu jie, nang zhang ka zhou jie, qia dar du ni. Hing zhu ba, dun dong xie jia, dun ji dun ge, ta ni sir li ga zha ba xi ba dang. Ngan nu la qia gu ri che, song dong jie jia ni xie zha song zhi ba. Mo ni dong ge jia ge ji go ye la, zhen nu su zhong xie ba jie jie nang. Ngan nu la qia zhi bi xin bu ru dang, su zhong mo zhang ca ma, zhong yong jie an dang bu li yu. Di wei mo sen go wa hien na, jia kai dang, di jin, rang xiong zhong ji. Lo ka zhong jie jie nang zhang ka jia da ni xie zha ge la, xie xir ji lin xie ba dang. Chuan ma ngui gu ri du xiu dun dang, chi zu ni dong zhu jia dong wei, nang zhang ka jue jie ngui su ling gu zu ba dang. Ma ngui gu ri che, nga dong jie jia ni xie zha song, li yu lin lin la, dang yu ba zhi. Si ge na ma zu, gong du xin ba di na, cho din li zhu di, mang chung bei per xiong jiu jie tai lang san bu jiu wei gu ri yin.

0: Thank you, Namazo. Gongkamza. Nga lichi zhou jiao ba xira namja ye. Tata linje ne sen gu chuk bante ne. Biu jiao longchai nyamchai le kong kamki longchai ta biu jiao bianzu kong ki nyamnya xe bi chang bi yang xe bi lengzhou lichi di. Lichi gu mene namba chu nal chu rungpa ka tabla pa bi lengzhou mazi ta zong ki lichi chuk jay batsen ba di. Tarengi lichi ne namba chu mazi ta zong ki lichi chuk ni batsen ju di.
1: Tam ni xian wang da ta ba zan zi ta kong ba pe lu cha cha ta yi jia lan ka pa tu nan la la bar dao.

bo yong cha cha ze ya nga tu ma re pa bo yong ngu bi tong ngu bu chi su bo yong cha ba tong ya li de so ju ji bo ngi di du mo ta pa ri ye ri bo yong ba mo da ya ngi cha lo na cha bo ngi su cha da ya cha cha che bo yong na po da ya tu ma cha sa che bo yong cha se da cha lo na cha bo yong lo se bo da ya tung go bo ra ding bo yong chu se da me ge da na bo yong

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jajewe Senge Namba, Ngan Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin, Sanda Chiti Litin. Tani ta tia dan zhe ni nga zu zhuwa san zhabu ji giyo bari. Tini lo ta zhuwa ti sin ji kuwa la tomar ma sahi ta di ji zo ni ani ti rin ka ta ngi ji chi zhan nang di tila nga zu pa nju ji wa tani shi ji. Ta zhuwa tangbo di kang ri se di lo ta san ji ba ga zawa ga nang la qipar ji yewa ten ba ti ga ndor ten ka cik di la jin ju ju yun di ti li nga na nguyen dan ju man ju ba na nye shu si ya ka ci kang san shu wa ti shi. Chikang sumbu tiki nangy tani chikang tangbu gano la tela hibi ki te te tang chikang nyingba gano la teli hibi ki te o teja te nyingji ane tuen, yuyu ki tuen te kang res te indira ta shetan kara ngansu ta tanubu te teja te tanyin lima taba siya tenri jini yuyu ya bari teni gondu son sama taba, gondu ji chama taba ki tuen te ta yangshar ki shiadu mi ki pa ane teja te ki ta chakgu zon rabu jishini chuen ba tenri yosh Tendela tambo tela jinju chen de hibikaji jinju chete kanlo ma ya shen rezana tela ane tete kanlo ko gipare sana kalo ayana saje ki ke tela ngizu tene teli nga ne nge da ju hibik tete kanlo ngizu ngire se de ane tete ji nge ju sama ta pe ke tela jinju chen de hibik jinju ji bo tela ngizu tela hibikaji tete saje ge sunju bo tela ngizu ki ba otan ri chadi yo o tela tenin de ta ko chi chi yen de na ya wen ja Kato ji ane juyajan rabo te ane chibar yo debao teni chichad yo res. Teni nyingba de kaare se dira ta nganso ma yego shio tenbi kasi la cawa gong nang la kale sheda jide ne yoyo tata shewa le se peji saji yege sanji po de deba sheda je, je li shega res. Deba sheda je, teyang deba re gong nang la yege yere yere shene ane maya shewa teni chichad yo. Ta ti kasi la kale sheda je hibi ka sheda je hibi ka sheda je se ya te dang Ani jiran shi isi ya, teni baru la cheba kandri yori isi ya teri. Tan de shetan kala ngan zu, kiwa tseten hiyalungu, temi hiyalungu nona ya, dan de kuala kasa shini sunya pari. Teni di la, ta shetan ji hibi kasa la, ani sheka jik mato la, ani ji shubu ndangde yo pa. Ta ji shubu guna na sheka ji, ani mandang ba, teni kogi pari. Teni di zilin de, ngan zu ke teka ke jangka tunu pa tsen ya bayi na, dinda sheka hibi teni shi. Sheta ji hibi teni, dinda sheka hibi teni, tenji ba cha teri. Ta she da je hi wiki je te she ji jir ma ya ne she ji ngay na ya ya ne je da she se yon bi kasi la ane je te kaan kogi bari na changka je rubo kde shi je da she hi bi kasi la changka je shubo na ti to do la ane she ka yon pa tani chua ji te kaan re se di la tani jinju la ngan zo ta pe je da te ki yon yema ga nang la ming nanda la kaan se bari e se ya te shi ta jinju la ming nanda yon cha se re se ane ta ten se yon ta ten ki yi ki es man ta yon ta rata ta ta nabu ten yi ten es Tengi dili jinju seya de, tatin seya de, shetan ka tsingi ku kuwa nabla, rabon rabu se. Ko jinju te, mingi ige te su ke, jir ma jargi bayan za, ko jinju, jisunju bayan za, jinju. Tatin seya de, mingi ige te su ke, tala tenbi ige bayan za, tatin seya. Kuwa lindong, nzhe jato tenri yang, yu pari. Ta tachir se dili, ane, gongo lho chiki nande dan zhewe ke, chua ka chiki kuwa la, sahi, ndo di hi ba, wata tenri jins. Ta de, ngan su, ta shera ke chepar hi ba ke nani, Ta jinju ki kuwa la, te nga zu zaa gano la hiba teri. Ta tani nyingba de chiri se di la, ani nginju ki pa la, ta nginju ki ya hi chiri. Ta nginju ki kuwa la te, zaa gano la kandri sunyo pa la se na, jinju yege jo nye li, tangpo samba nga ba chuk, dhamba nana ngay doan ju se. Jinju yege jo nye li, tangpo samba nga ba chuk, dhamba nana ngay doan ju se. Tani cikang sunyo pa la. Ta cikang nda sambo ke, ani ta nginju ki kuwa la. Shiraki chepa te tenjiri. ta

Jigundu, Jinguchi, Jinju Yoba Dili. Ani Tambo, Samba, Naba, Chu, Dumana Nunyan, Jinju Yiki Ma Kangatana Pama Rala Sas and the Tendation of Makoran Jipayana, Diganoni Tambo Tang, Ani Samba Tang, Tene Naba Tang, Tene Chukba Tang, Tene Dumba, Oh, Tengabo Te. Ani mi yi ge nan ji ji zin ju ba ma ze de nga bo te nge doan ju rang ju yi ji mi yi ge te su ji nge doan kun ju gure se ar nge doan ju ba yin za de nga bo te nge ju re se gure de yin dhru ta ndi ka se la tangpo samba nga ba chukwa dhamba se ya te su te re re nye de sabo ngin zamba la to tangpo chi zo nen ra bo ji chere se di le che ke koro jin ju yi ge che ju koron de nga so man chukwa ji da man chukwa ji ngi zin tabu Jinju chiu se dil, chitanga kangata na pama arala sa re de meja cho, kangata na pama arala sa ge kor koron dita te chigyan to maju ni koron te su soma de yama dikpa yina, anin digo nolo tambo samba ngaba chuk damba se ya te su re re re na ngin zungi na, anin nga no so, chuk lo kshin. Ten yin dil ta, kondu tenpi ki jinju tambo ka, nyingba nga, samba ta, teni na, teni pa ma arala sa chi chiu takta yo pa teli, anin tambo se ya, ta tambo de kang re se na, anin tambo de ka re de kshin. Jinju chiu ge nolo tambo de ka re. Tene tangpo samba se ya te jinju chogo nolo samba ta kaare se ne ka nga ta te shi. Samba ta shi. Tangpo samba ngaba se ya te jinju chogo nolo ngaba ta kaare se ne ba re. Tene chuk se ya te jinju chogo nolo chukba ta kaare se ne ma shi. Dumba na no hibi ke dumba te jinju chogo nolo dumba kaare se ne a shi. Tene te solo tangpo samba ngaba chuk dumba te ten goma le jinju ike chogo nolo ka, ta, pa, ma, a. Ike tonga po shi. Ta ike tonga po te Ani migi jisin juba za maze rangin juye di jibi migi yege na jiko nge toan juba res. Degu nora nge toan hibi ka anda tenyang jindik kasala dupit tenan jugo yore dupak. Ko kandu ba resena ani ko jisin juba te diya ba res. Nge toan juba resena di solo tshulu ba ne teso jisin an juba tenyang asu diya ba res. O tenyang nge toan juba yense ya. O tenyang dila tan di kasala jinju go nora nge njuyels. Jinju ka kasala migi yige kanchi jisin jubi yige yinpaya jinju usani ko migi yige kansayo. Ta ngeju kasala ndala rangi njuyo di jibi migi yige nanji ane ngedi njubi na ngeju usani ndika nono rangi njuyo lisa ya ndadachi ko misaji chepari jizagibi ki jinsen da kandachi reye se dila. Ngeju usani ko jinju ta mandawa ka chachi kanyo reye se dila jinju yina migi yige tsoma na njubari. Migi yige nolo ndu njuyo da ndu mju se ya ka njuyo dali chepayo. Wencha ngeju yige na mi yi ge nola rong rong so so ge njuye ju mi ge tenke yore. Pe cha ge na ngin ju ge nola ngin ju. Kanga ta na pa ma rara sa ge nola gata me nji na ka ni a ma re ba de sa ji yi ge sen ju po mi yi ge sen ju po tso ma gang yi ge ji sen ju ge ma re. Koro koro na nju sa ge yir ge ni mi yi ge yo ma re. Ani ten na ye ta pa ma a te so so ma yi ji ba re. Ten nol ko la njuye le se ge ni. Ko mi sa ge te ni che pa ge ci ji je ge bi jinze te re. Wo na ta jin ju na ten je ge ngin ju na jin ju ta ma ra wa. ko rarang su su ni njuyu ki tini mingi ike ki chepa tini yo na teso tata ndi kasi cawa sanjiba ka cawa ndi kasi ko matepa de chini ri isi wana teso tata ma cawa nini tema samota ka matepa ari isi na te ma ri isi ta ngenju ko kor kana nju munju te cawi chani ani tema samota ka ta taji njubi kasi la tanju ki cawa kono ta kusun yo pari cawa sanjiba ji kasi la ko nginju ji chang da nginju kanda kanya ba nginju nga po so so nginza ba za ma to le ane njuyo kanda kanya ba nda ma she ki bi jinsa da kanya tu de pare se di le zai cha ni ane sanji pa se ya ndi ga nong la je cha zo da kanya se na ane ko jinju ka kore ta ndor na jinju ta nrewi ka che da na ye ka ta na ya te so te sanji pa ka ta je cha ka zon da po cha di yo re te yin ba te ya ane sanji pa ka za ga nju lu ma na te ka le ko si bu shi ni sun yo pare jinju chio yu tenxi na nridang lo dang xie nam chio canchur zha la to me chi njewa ma wii chio dang njer se yang zha yin yang jinju xie pa yi tenju yuwa ma tong yang ten dang tebi yuwa xie se yang zha jinju yuwa rang ki pa na lungu ten dang yuwa dang la mi menga sen xia ni tenju to wapar xia se ni ta jinju u kor te sen ji ba ge jo jak zu yin ba te se bo xin ni ni ten yo par ten zhen yin dir ta nginju ku kor nde Ani sanjiba ka tsaa ka nong la, ngin ju gun juye la soba kaanla mung ju te so tsuma te, sanjiba ka se la ko kaba ka juye jan rabo tene ji maayin ba yin ba yin tsa, di ka se la ta sibo ji masu maashe. Ta wen cha te, tangju gu nong la sibo ji sungi ba te ya, tso chiya kaantan rewa yore se, witi se la, tangju ka juja tso te chere se ten, ani ngin ju taan rewi ka shatsi ka naya te so te, tangju gu nong la ta jachere si ne ku jibar go ne ten yore. Tso ngin ju taan rewi ka, ngin ju ka niba taan rewi ka shatsi ka naya te ten yore. Tende yin ba yin tsa, tangju gu nong la ta,

ninju ko kasla ani kana ju da manju de so somate ani sibo shin ani ten ten ba ten ani tanju ko ta kas pe bi ji ja tan te kan de de ba ji ma ja de so te yung tanju ko no ani so yo pares tan di kasla ani ninju ko ju da de ni matlab de su ko ni ko pe ja ji ma sa shin da bo ji ba yin na yin ba de so de sha tan ka ga zu ri de ni kwa len te ge ta ting no na pe na ga zu ninju ko no ninju tang bo de ga re Tang ni ju ka ta ba ren chuen ba yin na ka ni a ma re ba ge sa ji yi ge sun ju bo cho ma yo ge cho ma ge ji sun ju ba de ni ji er e se na a ni nga gong ti ge da ma re is ta wo na ni ju ka de a ni mi ge gong no ka ran ju ba re is na ni ju ka na cha ta za nya da na ya sa ya sha san ju se ni a ka ni so e me lo de ni su yo ba dor na mi ge ge no la cha ta za nya da na ya sa ya sha sa o de ju ji ren ju ba re Tak sahaja sebenarnya tu cuci lanjut barat, tak lama cukup pola, ane ko menjuk barat. Tapi ini tak penang angso juga tu cuci kimi, ini cuci pola la kane juri sini. Pejaga na cakap barang cuci bayar na kaca lagi cerita. Tak cakap barang cuci bayar na ane kata angaja tang, cara ini na kata angaja tang, ni ini na, tni nyali na kanya angju ni angaja ni, tali na kata angaja tang, nali na kata angaja nang, yali na kaya sahaja yi, sali na kaza bayar zap. Yalina ka yaka ya, shalina ka shama ya yam, salina ka sara ya sarasani. O mi yige te sozo gongodala, ane nginju kate, ane nju bash, nju rungash. Ta mnju bada chere se dili, te chuchi bo pa panal hama ta, chuka yorwa. Ta chuka nolo pecha yana, ka dega nolo chun baya yana, ane ka ka ka nga, mi yige te yaka di ngendula, nginju kate nju mara, jinsa chere se, nginju ka koran, ka dega nolo yorwa, ka ka ka nga nga nga yorwa. Dina rang deba da rang nju mara. Rangi de rang deba ge yige de so renju mare. No tin de so pe cha ge na ka ka nga san de jerni ka ka nga zo yige tin de zao ni nga zo be ge yige jo an me ba re. Ka ka ka zo ne de ka ka nga san nyan de jerni ka nga ra ta be nyan de jerni ko jue ta me ba re. Ani cha de len chuen ba yin na ani cha da ja tin ni la zao ni ni ani ko nyu ge yo mare. Ta mi se le ya ni chi ge da nyin ba go no la mi ge cha da cha ni pa se jin ni. Ji se ya de la ka cha ge ge che ge ji ma re ni ka cha total ane ki kutini ka cha ki cha ki chikse ya tende nga so ngin che ki dan ni ma no jo tang yo ba ta me ja tsa yi chan ki ja pa yi na cha la ma to cha la ju ba ane cha la yang kon ju ma re mi ka ju ngin ju ka tin ju ma re tin di la don bi ki ta chi ki la ko mun ju ba tende yin di la ta ka han dar cha ane ngin ju ka ta pa ma a o ta te so yin ji na chi pa chi ju cha le ka ta pa ma as nga te so so ma da ra rang ju ji mi gi ki ten ke yo ba Tiada istilah, engkau lagi nak rangan jauh itu cipi mihi ke nanti, engkau dengan cipa sini, atau jadi begitu jenisnya, nengah dapat cipi, atau terjadi tu dia baca res. Tadi ni syarak, tni yang ramadhan mahi yang itu istilah sembari ceri istilah, tak jinju cipi dekhi sembari, engkau ngah dekhi sembari, tak engkau ngah dah jinju cipi dekhi cewi jisalah, ane engkau dah jinju kahal yang menju begi, ane mihi ke, sama nyeh boleh baca, tera menju bagi, ini nyeh sejajar, tak menju bagi ini nyeh te. Sanju ba ge zao ge nong le gan zhe song du se na mi yue ni san sheng zhe lam de la yang ji jue den yang gang dang ju men jie ba men se wa mi yue ni san sheng zhe la de la yang ji jue den yang gang dang ju men jie ba men se dan di ge shi la mi yue ni san sheng zhe la se di le di ge ju mi ge de gang le go ge ba re zhe xie dang ge le mi yue ge sanju bo yan na sa ji ge sanju bo cuo ma le go na zao ni de zhe ma de di ge ju mi yue se an de kong di xie bi sa ji yi ge sun ji bo gong nong la ngin ju nga da jin ju jie ta do do jie ge na jin ju jie de pa pu cai wi ge ji sa la ma ngin ju dang jin ju gang de ya mun ju bi ge mi yi nye xio ro wa o ta ta ko na la go gi ba shi di ka ji mi yi xie ba de sa ji sun ji gong nong la jin ju jie pu bi ge la ma ge de ni mi yi ge nye xio bo de la go gi ba ta de da bu ge mi yi ge nye xio bo de si ta ni gang re yi sa ba yin ji na ta ka dang ka jia cha jia nya da ta pa pa za ca za wa ya sa ya ya ha a wo ya ta ye ge den ye bo de a dan di ga si ye ge mi ge se ya de ta mi ge ye ge ye bo de na ta nga zu be ge ye ge jong ro dang wang de xi ba yin na ta nga zu ye ge ge chi chim se ni ya na chi ber se ni ko cha de ne de ji ba ru leng ge ye ge chi chen re re de ge wa de yin de se ta gong de xi bi ge mi ge ye ge den ye bo de non pian zo ba ru la chi chen ji ge mo la a ta den de ye ge ni san yon na tende yige sum, tanda yige yi nga la so ba, ta gandhe ji, nyan de tsu,

Chopa namba demo oyi. Nga zi nyam to luji jang jo kong nyemo da dan ni du to to po jong long chen nyen chi li kong kange long chen jia te tong ri za lin cin rong yang ji xin kan si bi nan zun ji xiong war ga zhu xin de qi. Nga na lin cin zou xiu xin ki ren qi yin. Da ren ge lin cin no zang ko ri nyan si ba do sen pa po ri go si bi lin cin da rong long chen ka bar song yang si bi na si lin cin ka song zha zha si yo bi zhu bu zo ga bu yong wa xiu.

Yang zhubo nan ba, da gong li nian bi lu yi nian bo di ni na, yi ba bi ran zhe jia dong yi lu yi, gan zong jin zong xi ba dang, ge sar la xi ba di ni ri. Zhubo zo lu yi di ni la ga bo xiong na, ka ba an zhang, zhou ji jie ge ngang a du jian ni, nga zo dang zhe wa xin ni ri go xie cho li ri. Xiang la nan ju yi sen ba bi ri go xi bi lu yi de long chun ka bar song yang xi bi na zi lin zi, da de xi yo bi, zhubo zo ga bo zhubo yong wi ri wa yo. Zhubo nan ba, da de ri ge sen ba bi ri go xi bi lin zi nong la, sen ba po pema dishi do da zhong penso nyema chu zhong da zhong tsirin nyema kazan trashi so jia re go shibi lu ji da zhe xi yo bi qian na ba nga zu lin zi na xio bar ge si xi ji yin zhubo na ba da ngon la nga zu sen pa po pema dishi jia re go shibi lu ji zhomo shiba di jian yi do kong ge lu ji di lo ka sa ko jia sa zong le yo bi zhubo zhomo co ma do da rong la sa lun zhe zong le yo bi a yi qiu zhong ge nom co ma la pu jin yi si nian de jian yi guo

Chobunamba, xiang la xianpa po cirin nima ya rego xibi, xima zhahi lanzong jia dong yi loji, po mo ngai jiancha xiba di dongji yin. Cirin nimi loji di loka gonggar zong, chengko xiang le yo bi pabudu jia bu. Cumi zong le yo bi nobudu jiancho, darong lasa le yo bi wangdu zhogar, chando le yo bi dongzhi jila mbaji yin si. Xiang la nga zunyam to yi di jia nigo.

0: kebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mu zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ori gemo zoji tela jupsingo mo chuma ge ge gemo ta tong nyo se ge ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se se chao ro ho yo ba zu zu ta mo nyong ro sang ta nga mo ta tong to ma ta ta te le gemo ge ni chi ju lang ko bi pe ro re
0: re ji ta nga ge gen ge ge chang bu de ji chi yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ori ji ji
2: ji bin de ro ko yo go ya bu da
3: ho yo la 把做进步没有危机，层面解决难困难，忙着有呢，也不有。

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li no le chan chan jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ori gemo zo jitela jupsingo mo chuma ge ge gemo ta tong nyo se ge ju lang kan mas de jina no yen da la yang se chao ro ho yo ba zo zo ji ta mo nyong ro sang ta nga mo ta tong to ma ta ta te le gemo ge ni ji ju lang ko bi pen ro re
0: re ji ta nga ge gen ge ge chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ori ji ji
2: ji bin de zhe ko yo ko ya bu da
3: 好有了把做亲不没有危机层面记住浪过了马子有呢也不有中文的不错下了这些学比路线的呢今晚来西个东西直米我妈西巴路线的这些学路线的一些层的这人格杨热主义呢直米我这浪浪扎那过得的境界直米有龙狗人 Jirmo Dongchong Yodu, Ngui Jia Yozui Nala, Dui Ji Woma Rambai, Zangle Seichu Zangma, Jirmi Woma Ndanyi, Womi Woya Toba, Zimi Marchong Mangwa, Hizang Romi Lazi, Yangqing Changge Gichin, Sa Ringa.

Zhubu namba tsu, xiala zhezhe xuebi luji di na, ziba nobu sanzhuang ge dungwi, ga zheng jing jie giwi xinyi xiba luji di yin. Lujin di zi cheng di zhe zheng ge, mui na qi ni qi dan chi. Xie rei ji zhui mi, nga la wi nang xin, pa man zha wi xiang xiong dan, zi guru yu ji nga chur jiang. Giwi xinyi, que ji xiu su lu di lin, ma rung deng ni qi ji tin. Mu qi yin du lang ti la, wi nang xin. Lang chu da wi chu ge la, lang nor te bi sin chi ji gen. Giwi xinyi, qi ji xiu su lu di lin. Ga zhen qi xiong, nga yi gen la na. Xiang xiong di bu ngi sin nang zhu. Du nang yang qi ji ga zhen ji ma si. Giwi xinyi, gu ci yun zhen mui.